chita xia tu to yo ya kore ka se kang ge cha ma ni nu khung chang kha lai ma ni orang che bo da ge pong nei no no orang

Aku kapan ni mari kicing? Ha, narok kena itu mana? Ojora hasung ni resamung pandawa jadu ni resabja resamung akorok. Tiki sa jora ni ya gulo muito mano pandawa sen hablene muito mano pandawa sen kereng lene kog dong ni bising te kog lam rok sale mani bising te ke muito man mani kog lam rok wo sen share kalene. Pai tak baka kanyo hai kena toto resamung kena toto korang pandawa sen kena life firana. Nova hege no terep terep ke panda no baskangut lang lene belake hambai maro o jara norok panda khanai tong ma bagai illo geri tong ma bagai au khanai tong di paya shak jaratai

Siklasamon ni zor. Kumong le siniya barman ni zor tabung ni somero go.

0: Ang subuhan mo, hai.
1: Wajora, muito mano panda. Muito mano panda o. Sing tini. Muito mano ni kog lam lakshalena. Ngorok ni bukhanalena. Muito mano ni kog ani bukisa khanalena. Owa hai kina sing panda no buskangat lang lena. Kabang mari gising ti khanato gilsa mumbo sing khanalena. Wajora o. Pia banarok kog dung ni bising ti. Gerdin mano. Sini kog duk namba. Lian lan gito narok shai ni mano hai da. 2326253 baskango 0381 ganata pogdi te tabukte kaise katal number hanya hai 9485007172 aur kon duk number narok call khai narok karmi mano narok ni mito man mani kok rog narok share khai mano phia ba phaidi mito man upanda khana thotok tang share cha mumbai sing senglen abun yoglo sing kok duk karang lena Pada itu kena tutur sama jarak jatuh ni bagi tangsha.